apa? Usego lentibani. Uyimbuzi bawunga. Uzani nzongo lombisa. Senyaphaka. Mina ngiyazembu. Kuphoka mafendale. Lala winking. Isiqhatho asikazwelonke. Musani bungvusha. Ngizoyihambela. Isidadada. Uyadadaza ngapha. Amakhotha ngqoko.

suka mangenga ti 28 minutes to ihora lapha na ke lesine ha eka mavula uzulu messengers mthwalo zethule sitoko sengoma zintathu ngithe lapha na ke ngakuphake zona iphomoroi lapha na ke golden stars bathi ano sibheka otherwise inanda lapha na ke black voices baby yini le lapho na ke oyenzayo bathathele phela injomane yakwethu mavula mfana kusho lapho na ke umbali ngalesikhathi ke uyathokoza ukuthi ke cha naye yakwabo lapho na ke idluwane emsakazweni inanda 88.4 FM wemfoma hayi ngithi mina ho yazi ngibone la usuthi khona wena ufuna lapho na ke ingoma yenombika ngithi mina uthi noma yiphi engiyizwe ekhaleni kanti ngiqe igama elithi unombika angibonanga kahle kodwa ke vele ke inanda black voices hayi bengithi nginika wena mfoka mahayi ngoba uthi ukhohlwe ingoma mase ngibheka lapha hawu uthi nombika okay bethe ngimnika inombika noma lapho na ke ngayiphi hayi mina nginikezala inanda mazithi ke baby yini lapho na ke lo yenzayo wemfoka mahayi themba ukuthi uyithokozele nayo vele ngoba ingoma nayo.

Baba ungwenya ngikulalele zimnandi ingoma zakho. Uthi ke sengiyogoba lapha na ke amandla ngala. Otherwise ubaba ubani lawo maqonqele uthi hayi. Ngiyabonga mtimande kulungile. Lapho ke baba maqonqela hayi pelipela ke kufuneke sibize lapha na ke lensizwe. Nase khali ngqole ndala hayi kufuneke umfana sondele. Lapho ke emzakazweni ulakhi imadlopa ngiyakubona ngani yakwethu uthi nje sinawe mtimande kulungile kusile kusasa zintethele zibulalane wemfo kangwenya ya kambe ubani ukhiphile ngibona ukuthi ke into izohamba ime kanjani kusasa yasibe kumkhosi khona inkosi ngoba ngiqhatha abakhiphilekho osukini lakusasa siyangibalekela nje khona ofikayo kodwa futhi ke ubuya ngicashele ukuthi kambe ubani singambeka kulungele kanti kwethu till tomorrow morning same time same place imzumbe brother imzumbe lavazi le ithi lapha neke uJohn C.

0: ngingqabeki umntanami yena lemthengele ikontena leyitishi. Yase umuntu ahlekisana naye ene wahamba wayithatha eyithatha ene ukuthi ene uyamuyala. Ngazothenga ene umuthi wezitha. Uthengo lesihlanu wafona wathi ene ngicela ukubuyisela imali yakho. Ungisize Nkosi yami ngizozama nobe kanjani ukuthi ene ngikunikeze imali yami. Ngikhuluma nje 45,000 usesandle komhlanu nga.
1: Hayi no!
0: Hayi bawathi ngiyesekhi izinto zala la ekhaya bakithi. Uyazi sange nakukhala kodwa nomhlanje siyaphela. Uyazi ene ngiyokulela ene ngaphisa lana babengekho bakithi ngolwesibili. Kepha ngizakinethemba vele. Yazi ndeveke izinto kufanele manje ngiphume ekhaya. Ngivele ngibheka le container ngoba umntana wathi ithengele mina ngaze ngizokuthi ufuna ngidayise. Ngiyabonga ma.
1: Uthathele
0: lezo.
1: Uthathele lezo
0: yezitha.
1: Njengamanje kunemali yangango 45,000 ngenini. Zosuma nombonga ngikhaxa ngene la ngikula ngiyiki kodwa ngafisa bangaphila ngathi ngomakhulu nabazalwane nganene ngaphuza ngibazalwane bayangazi nabaningi abebe ngazi ukuthi mina enephunga kodwa ngiyabona ukuthi sami ngaphinde ngathola ikhansela laphinde futhi ngathi ukuthiwa kufuna abantu abangenasindawo zokuhlala kwaba yimina ngakhulume nomphakathi owakasanta emolweni so ngiyabonga ungene kwami ekhaya ngisizwa ngiphila
2: kakhuluhleleni
1: zonke Nkosi yami ufike ufike unenkinga yephunga unephunga wathenga umkhunkululi kamavuna akuvalile njengamanje alisekho iphunga nomphakathi ukuzamela umkhaso kwekhansela hawu Nkosi yami nendlela yokuthi kamavuna akuvaliwe kanti yini ningayishayeli izandla
3: ngiyabingelela impilosika bamavuna akuvaliwe ngibingelela umama wethu nefamili nami senginesikhathi ngihamba la ekhaya angiqali ukuthola ubufakazi namhlanje kuningi ubufakazi enginabo ngiza nobunye namhlanje okunye ubufakazi bami obudala ubaba esipha insebenzelo yesiphethu ubaba kewasenzela insebenzelo yesiphethu la ubaba waphinde wasinika wasizela insebenzelo yabogogo bethu mina ngibabonile abamagogo ngisebenzisa insebenzelo leyo kababa wesinika yini ngelanga lesibini ngibabona ugogo bejabule ngaphinde ngelanga lensebenzelo yesiphethu khona ukhokho wami ozala umkhulu wami ozala uma wami unomfula sikhule kunomfula umfango wakhe ubone lo mfula uphenduke isiphethu kodwa ma ungenwa kuwona ububiyelwe kahle ungathi ungenwa nge-oda wayitshilo kubaba wathi khona okunye sizokubona zesingeni zezinye izinto kwakhona umndeni wami ojabule ngayo indlela esimangalisa ungathi kokukhona umsebenzi bayaphilekezelana kodwa sithema singena laphayana esiphethwini kukhonkiwe kahle kungenwa nge-oda kwakhona omunye wefemili oqashile ongafuni ukuthi simbone ngiyabonga kakhulu ingelosi kamavula akuvaliwe uthe futhi uba besangisebenzele njalo ngensebenzelo yesiphethu ungathi uba uyangikhulekela la kodwa engikhulekela ubaba ngenjalo ebengikhulekela ngayo ngisephupheni njalo ngabona ubhuti wami engikhulekela kodwa izukweni kababa ngithe ma ngivula amehlo ngivula amehlo ngokaphezulu isendlini yoround ekhaya yotshala ngabone isithombe sikababa khona i-profile picture kamama omunye wala ekhaya esihamba naye la ekhaya ngambona i-profile picture yakhe inesithombe sikababa ngabona leso sithombe lapha erufini yasekhaya okuliyeyo yotshala ngiyayibonga kakhulu ingelosi kamavula akuvaliwe manje ekuveni koba sibuya empophomeni mina ngibe kwi-first group ingane yami yaba ku-second group ngelanga ibuya ingane ngiyengivuke ekusengisebenzisa insebenzelo zala ekhaya kebazalwane mina zonke insebenzelo zala ekhaya ngithe ma ngiyavuka ekuseni ngishanyele ngiyabona ngabo-four ngishanyele ngiyashanyela futhi ma ngilala ngithe ngishanyela ngomashanyela bangijikele emva kwendlu malunga nekhona lendwe ngilala kulo kwakho inyone.

0: naye ngokhanye njalo sikadinge ngifuke njengalinyama nobabinyama. Yafuka lento lenyoni iqondene nekhanda lombhede wami. Kwaphinda futhi ey'nsukwini ngezwa kunento evunguzayo la phakathi kwebhenisi netrasi yami. Kungathi khona into engivukuzayo engiphakamisa. Khangazi noma ngasebuthongweni noma ngasaba yini. Kodwa ngithe ngase ngiphinda ngiphendule itrasi ngithi ingane mazingilekelele angibonanga lutho. Emva kwalokho ngithe futhi ngelanga into esibini le lasempophomeni ingane yami yayiyini. Bengifukile ekuseni kwakuseminyango kuseke sikaseminyango. Ma ngiphinde futhi ngi-check-a zokukhanya ngibona amakhandlela amabili, ikhandlela eli-blue nelimnyama. Aphuliwe ungathi abanjwe ngokulinganiswa kanje. Aphuliwe lecala elingalana alikho. Kukhona lecala ukukhanyiswa kulona kodwa akakhanyisiwe. Ayi-2 elimnyama neli-blue. Ngabuya ngayitsheni ingane ngithi hayi ke lalela-ke siso sekwenzekile. Ngawathatha amakhandlela ngawafaka eplastikini ngawabeya ngabatshengisa. Ingelosi kamavula avalile. Ngaphinda futhi ngisebenzisa umkhucululi into ebezenzeka kulezinsuku. Ngiphethwe ziyinyawo, umkhucululi bengaqala ukusebenzisa. Umkhucululi kuvele kwanento elumayo lapha enyaweni mina lapha ngasesihlahleni. Yabe yaluma yasheshisa yangathi izoba sisilondo, ungathi umlenze uzoshintsha ngawubona ukuthi umlenze ungathi uyashintsha. Uthe ma ngisenestress njalo kwavele kwanomsipho odonseka kabuhlungu la. Kwafika ukuthi hhayi bo ngoba mina ngisebenzisa umkhucululi nje. Angalala yaphinda ngakusekuseni yangezwakali into. Ntambama futhi yavuka into kumanje njena umlezi wakho awunalutho. Ngiyayibonga ingelosi kamavula avalile ngisebenzela ngisebenzisa no-back to the center stone. Hhayi abaxabana nami bathuthile bazalwane
1: bashayizenda zakho makhulu shayini umavula avalile uyasebenza. Amen mama.
2: Amen mazalwane.
3: Ngelumba nobaba mabulafalini kodwanake sifike la ngenkonzo kaphiya baba sifike izinto zasisebenzise isikhathi esithile ovuka ngaso asho 12 no-3 no-4 uvuke ugeza nazalwane ngakwenza kuthe usuku lokugcina kokuza aba u-6 ngasho uma ngithi ngiyacambalala nje lokugcina baqhamba kunye intombazane ibophelele ibhayi la ithe 13 ithi ngithunyiwe la kwena. Ngithunywe ithi impumelelo yakho iphumelele. Awungathi ngilele ngiyaphupha ngingalele ngibungoke noma ukucabalala kuthelapho ukuthonga buqhamuka. Ngiyakhuluma nje kanti yenza nje ibophile ibhayilayo afike ngihamba nje kaphambi kwami ngiyakutshela kanjalo. Bazalwane ngiyabonga ngoba ngabuya lapho ngahamba ngayikhazile ngabuya ngathola u-430. Bazalwane ngihamba ngishutheka ikhadi lingangeni limpenduke nibe bovula imbuke ngize nginanda ukuteceleni kwami ngithi angifuzela ningene kuloko muntu kodwa mna mani babe ninasebenzi. Bazalwane ngiyabonga umabulamzane ngaqhubeka ngicela ngile mpilo iqhubeke iye phambili njengoba sinane bazane sihlupheke sonke ngoba nobusabusa uhluphekile wayena mathi unje ngoba ubusuku kunemali ubuya buzabuzi uhluphekile asasingayideni le ndlela amamavulavalile. Ngicela nje ingiqhubekele phambili ngilale endlini iyavuza ngicele uma ngiphindela Jehova nkulu.
1: Amen baba kuzophuneka mawami kuzophuneka ingelosi kamprofethi iyahozwa. Amen sishaye izandla ey'nkulu mama.
4: Ngiyabingelela abazalwane lo khuluma usamzwane wakhumede ngokuhlala mdlala la eshathweni. Oh, shuthi ngangikhona ensebenzweni la wenziwa khona insebenzo kaMariam Mdlaleleni. Ngesabatha bese ngiphinde ekhaya, bese ngifikile ekhaya kube khona into ezayo sengiphuthumela esitolo. Ma ngibuya, ma ngingena nje ngasekhaya, ngithola u-2 rand nje ngasesangweni. Inkinga enganginayo-ke ngangingenayo imali yokuthi ngibuye ngesonto njengoba kwethu asibuye sizolanda ifike. Angisele nje nokutirali kwabanye nawo ukuthi ushole ukuthi ngifike la ejobini. Kodwa kube khona into ethi hhayi hamba icebo lizokwenzeka. Hhayi ngavuka-ke ngesonto-ke hhayi ngagibela ngeza la ejobini. Ngathi uma sengehla nje la e-Teachers Centre sehla nje nabanye sasinabo etekisini kube khona into awubheke la kade uhleli khona esihlalweni ukuthi ayikho into eshiyayo. Mangithi uyaphenduka ngiyabheka hawu kunemali la esihlalweni eyamaphepha. Hhayi ngingabe ngisabuza okuningi. Hayi ngabe ngiyikhokha njalo ngiyifake esikwameni ngabe nge

0: ngiyakuthanda ngizangala ngizangala ongafuna ukukhomba ngikhombe ngesibhamu bathi ungawubheke nje njengoku hayi ngaze ngafika la uma ngifika la hayi ngiyikhiphe ngibheka kwakuwudlalidlala
1: wawufike kwinkonzo ngabuya mali yami uhlaleleni lowomuntu ngakusasa umsetekisini usuthola imali engamaphepha hayi bazalwane
2: Mlaleli wami lapho ekhaya ngiyakumema ngomhla ka 25 September sizobe sinenkonzo ka 6 to 6 sizobe sinenkonzo ezothatha ubusuku bonke inkonzo kamaqaqa ngifuna ukuzoqaqa impumelelo nenhlanhla yakho Le nkonzo izobe isemantsele number 110 kumngeni road eDurban station. Kuningi okudinga ukuqaqwa empilweni yakho. Kunezinto osuyizizame isikhathi eside azenzeki. Uzama ukwakha umuzi awakheki. Uzama ukulobola uzama ukuthi abantwana bakho baphile impilo enhle uzama uqeda izikwenetu uzama ukuthola umsebenzi ongcono uzama ukuthi uqale ibhizinisi konke usukuzamile kodwa akuphumeleli inkonzo kamaqaqa service iyona nkonzo ezoletha isicazululo empilweni yakho Mawufunde iBhayibheli kunendoda ebizwa ngoLazari. ULazari umephuma ethuneni. Kuthiwa wayeboshwe izinyawo zombili. Kungenzeka ukuthi nawe usukhulekelwe, sukwenzile nawe okulingana nawe akhamandla. Kodwa izinto zisafana. Udinga ngikuqaqe. Unale khombo esisiza umhlaba wonke kunale khombo esiqaqela abantu impilo woza mlaleli wami ngiyakumema ngomhla ka 25 September sizoba sinenqopha mlando eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road ngifuna kuzoqaqa ikusasa lakho ngifuna uzoqaqa ezeyimali zakho ngifuna kuzoqaqa umndeni abantwana impumelelo ngizoqaqa imfundo yakho ngizoziqaqa izinto kulelo khaya ngizoyiqaqa impumelelo ngizoyiqaqa izinto ezikubophile ukuthi ungayi phambili ngiyakumema mlaleli wami lenkonzo iyoqala ngo6 ntambama iyophuma ngo6 uwasekuseni Kothi kushaya ekseni uyobuqaqiwe uyobukhululiwe ngizoyiqaqa izinto zakho abanye bafungelwa wafungelwa umuntu waseyafa uboshiwe ngamazwi abanye bafungelwa emndenini abazalwa kuyona uboshiwe ngamazwi abanye bafungelwe abantu bebekade bethandana nabo waqalekisa lwasisi wakuqalekisa lo wabhuti wakuqalekisa ukuthi ungalungelwa lutho ngifuna mina ukuzoqaqa angeke uye ndawo uma usaboshwe kanje ngeke ngehlule lentamba abakubophe ngayo lesiqalekiso lesifungo abasikhuluma phezulu kwegazi lakho sidinga mina ngiyakumema ngomhla ka 25 September umprofeti wesizwe umavula kuvaliwe sebephumelelile abantu engibathinte ngalesi sandla ngabo lobo busuku ngiyobe ngibeka abantu izandla ngabo lobo busuku ngiyobe ngithandazela abantu mlaleli wami ekhaya kobe kukhona nabaculi kobe kukuhle kakhulu kodwa kubalekile ile khombo engifuna ukuyibeka ezandleni zakho ngizoyiqaqa impumelelo yakho umnikelo ongiphathela wona uzongiphathela umnikelo 395 rand 395

0: front uma ungena eminyango kunesibani engicela usithathe esizobe siseminyango lesi sibani sinensihlo ejulileyo sithathe lesi sibani sobe singahambi sodwa kukhona esizobe sihamba nakho ngoba lo msebenzi esiyobe siwenza kobe kuwumsebenzi wokuthi ugwilike kobe kuwumsebenzi wokuthi ube ngcono empilweni baphuma abantu emqashweni abantu bathatha impilo bayiphakamisa abantu bangena kwezabo izindlu ngizoqeda lonke usizi wena obukade usuthu siyozufe ungakaze ube ngcono empilweni emnyango thatha le nsebenzelo ozoyithola emnyango ehamsana nalesi sibani uyinikelele u100 rand emnyango bese ungena nayo ngaphakathi ngithi izinsebenzelo zonke zomprofeti zizobe zikhona ngalobo busuku kodwa kukhona oyobuya ukujabulele ngoba ngizokuqaqa ngize ngiqaqe ngisho igceke lonke lakho angazi ukuphi nendawo kodwa bengithi mina noma ngabe kuthiwa ungaphansi komhlaba phuma manje uze kumavula kuvaliwe ngomhla ka 25 September yilanga lokuceba kwabantu ngifuna ukuphatha imilyoni ngifuna ukuphatha indodla zeimali kwezakhe izandla ngizoqaqa ngisho isidalwa esiboshiwe phakathi kwekhaya ngizoqaqa ngisho ingelosi eboshiwe phakathi kwekhaya zikhanye izinto zabantu mhla ka 25 September engakuphuthi lenquphamlando yenkonzo Jehova makakubusise uyogwilika ngalobo busuku siyabona
1: asibambe ubufakazi sizwe abantu kwamavula kuvala usokwemukela
2: yebo baba linjani
1: siyaphila
2: yebo baba siyacela ukuthula ubufakazi baba ngani
1: ya buthini ubufakazi bakho
2: ubufakazi bami baba beninenkinga ngaphansi eyithumpa nezilonda ngaphansi bakho
1: yebo
2: yebo baba ngithe lazama baba ngahlala nomuntu othi imali zami umphuculula ngixela ngawe baba
1: ya
2: yebo baba ngithe lazama na uthenga umphuculule ngiyakufuza baba kuthe ungakapheli u-7 days baba
1: ya
2: uthe ngapha u-7 days kwabe kwahla yonke into ngaphansi baba yaphela kudala ndihamba odokotela ngingena ngiphuma kodwa lasiza umphuculi wakho baba
1: ubukade uneyinsumpa ngaphansi ma
2: bengineyinsumpa baba ezinezilonda emacaleni
1: le nto ibisinesikhathi esingakanani
2: yiwa mhlawumbe 2 years baba
1: i-2 years iphelile
2: yebo ndingasizakali baba
1: kodwa unele wathola umkhucululi wawusebenzi ubuwusebenzisa kanjani wema
2: and usebenza ndiwuphuza baba ndihlambana ngawo
1: uhlambana ngawo ubuntu bakho
2: yebo baba yebo baba ndithi mandibonge kakhulu umkhuculi ngumntu baba ndisesahleli kanjalo ndawufowunela emsebenzini umsebenzi kade ndiwufuna ndafowunelwa kwathiwa mandenza etorhweni kungoku uba bendiqala mandenga emsebenzini ndiyosebenza ndirayita ndinakwanje uba mandithi mandibonge
1: umsebenzi uvulekile manje
2: uvulekile baba umsebenzi mandebe ndiqala emsebenzini ndanikwa imfomu yonke baba
1: mana kusho ukuthi leziyilonda bekuziyilonda eziyisichitho ngoba kunela kwalapheka zona sekuvuleka umsebenzi
2: yebo baba batsho kanjalo ngisekhaya nami ngatsho kanjalo ngisho lokhu isichitho ezi kodwa ndiphezisokuza kubaba umavula kuvaliwe kwantezinto engingayazi engingasoze ndiyikhohlwe njengoba ngani bami ndiyababalisela baba
1: siyabonga kakhulu mntanami uJehova akubusise uJehova abe nawe kukhanye kube kuhle konke mntanami
2: yebo baba ngiyabonga kakhulu
1: siyabonga kakhulu lapho ekhaya fona mlaleli wami inamba yiyo leyo ka 064 533 3512 ya kwamavula kuvala usokwamukela
3: amen tata unjani
1: molo mama siyaphila
3: siyaphila tata ngize nobufakazi tata bendingumntu olala sisilwane thatha iminyaka
1: yebo
3: ndahamba ndayothenga iinsebenzo zakho tata ndazisebenzisa

0: Njengamanje asisekho isidina kuwena usho njalo
1: asisekho asisekho tata ngisho njalo
0: seku right konke manje
1: seku right tata nako kunye tata ngingumuntu obezamana nemali zabazali bami tata zingaphumi ngazama ngazama futhi ke tata nazo sesiyabona kuyalunga sesiyafonela ukuthi masizosayina ebank tata
0: Bekunale mali bekade uyizama ingaphumi.
1: Ingaphumi tathi no 3 years wonke sizama ingaphumi kodwa ukusebenza insebenzo zakho siyabonga kakhulu kunithumelelise ingcono eziningi tathi.
0: Manje le mali bakwazile ukuba baniqaqele yona impilo iright manje.
1: Iright tathi hamba mthebeleni hlezi ngifakaza ngayo ebantwini nabangane ngibaxelela uba umkutululi kumavula kuvali wenza into zenzeke. Mabambe nabo kuthola usizo nami engalitholayo tata.
0: Ya.
1: Yebo, ngiyabonga kakhulu mavula uvale. Wenze nakwabanye tata.
0: Siyabonga kakhulu mntanami uJehova kusise zikhanye zibe zinhle kakhulu izindlela zakho. Kunjalo mlaleli abantu bayabonga babonga uDr Mzinto babonga uMavula kuvaliwe babonga imisebenzi babonga impilo egazini babonga izimali kanti wena uhlaleleni kanti lo mthakathi owakuloya uwakhe emva kwendlu yakho yini yini ungasukumela impilo yakho ekhona umuntu onikezwe amandla ngoba mina le nhlupheko yakho ngizoyikhahlela kuhle kwekati ngilikhaba ngilikhaba ngilishonisa lena emnyango kwamavula kuvala usake mukela
2: yebo baba sawubona
0: yebo mama ninjani
2: siyaphila baba njani
0: siphilile wemawami sibahle kakhulu
2: yebo baba ngithake ngithule nami ukufakazi ngingafeli ngaphakathi nosizo ongisize ngalo baba
0: nginenkinga
2: kababa wengane ubaba wezingane zami baba ubesehambile iminyaka wangibaleka nezingane enkundli baba
0: awu
2: ngithema ngilandelela ey'nkonzweni zakho baba wanginikeza izinsebenzo zenhlanhla baba bengifune ngiyisebenzisa kuthe ngelinye ilanga baba ngizihlalele nje kwafika usisi wamakhelwane mefika baba usisi uthi ngiyacela la ngaphandle ma ngifika ayibo imoto naye emile la
0: ma
2: ngithi ngiyafika ayibo ubaba wengane zami baba uyakhala uyaxolisa uyayisola ngakho konke baba akwenza kumina uthe suka wanginikeza u-10,000 cash baba uthe angihambi ngiyothenga izinto zengane
0: bese
2: ngithenga lezinto engizidingayo baba uthe ngisahlele esehambile baba kwangena ikholi yakhe baba ngisamangaze sisebuyile uthi baba ufuna ukunginikeza imoto
0: how
2: kwimoto lena baba uthi ufuna ngihambe ngiyifake emgaqweni isebenze njengokuba ngikhuluma nje baba imoto sesiyifakile emgaqweni saqasha ngisho umuntu iyasebenza baba
0: ngokuthola izinsebenzelo zikamavula kuvaliwe kubuye ubaba wengane obese nesikhathi wakushiya
2: yebo baba beseminingi iminyaka engekho ngihlele ngedwa baba engiyabonga kakhulu ngisize kakhulu baba ngiyabonga
0: siyabonga kakhulu emntanami ungathini kwabanye besifazane okungalungi abashiwe ney'ngane iy'ngane ezingondliwa ungabaqhuquzela uthini ngomavula kuvaliwe
2: ngingatshena baba ngasho kubona ukuthi mabasukume baba izinto zakho izisebenzo zakho ziyaafodeka baba konke kuyenzeka ngiyethemba nje baba konke kuyenzeka kubo bonke omama abasindile mabavuke bayithuntuthe baba
0: Awubatshene mntanami ngale nkonzo engizobe nginayo yangolwesihlanu yobusuku bonke. Awubatshene ukuthi abakhahlela ingubo beze kumavula kuvaliwe azobenza abafane nawe. Awubatshene mntanami.
2: Ebo baba bonke abalaleli ngithi njengolwesihlanu nje konzo kuze kusekuseni baba. Ubaba uyasebenza uyahlola akukho angakwenzi uyayivula iminyango eseyikade yavalwa ngiyabonga bazalwane ngisindile nami ngiphumile ekuhluphekeni kumanje sikhuluma
0: sibonge kakhulu umntanami iqhubeka ibhizinisi imoto izale ezinye iy'moto mntanami kukhanya

0: kunesibani engicela usithathe esizobe sisemnyango. Lesi sibani sinemfihlo ejulileyo. Sithathe lesi sibani sobe singahambi sodwa, kukhona esizobe sihamba nakho, ngoba lo msebenzi esiyobe siwenza kobe kuwumsebenzi wokuthi ugwilike, kobe kuqashweni abantu bathamisa edal emnyango. Thatha le nsebenzelo ozoyithola nalesi sibani, uyinikelele u100 rand emnyango bese ungena nayo ngaphakathi. Ngithi izinsebenzelo zonke zomprofethi zizobe zikhona ngalobo usuku, kodwa kukhona oyobuya ukujabulele, ngoba ngizokuqaqa ngize ngiqaqe ngisho igceke lonke lakho, angazi ukuphi nendawo. Kodwa bengithi mina, noma ngabe kuthiwa ungaphansi komhlaba, phuma manje uze kumavula kuvaliwe ngomhla ka 25 September, yilanga lokuceba kwabantu. Ngifuna uphathe imiliyoni, ngifuna uphathe indodla zeyimali kwezakhe izandla. Ngizoqaqa ngisho isidalwa esiboshiwe phakathi kwekhaya, ngizoqaqa ngisho ingelosi eboshiwe phakathi kwekhaya, zikhanye izinto zabantu. Mhla ka 25 mlando uyogwilika ngalobo busuku. Siyabonga.
1: Kwenzakaleni kwena?
2: Bengingenayo imali yokuza la ukungenela lo msebenzi wanamhlanje, kodwa ngacela ngathi ngicela ukuba nemali ukuze ngikwazi ukungenela le nsebenzo, ngoba edlule eka January yangiphutha ngingenamali. Kodwa ngathatha u2 rand ngahamba ngayodlala u3 numbers ngawina u5000. Ingakho ngithi ngiyabonga kwingelosi kamavula kuvaliwe.
0: Ubokade ungenayo imali kodwa wakholelwa kulolu hambo lwasempophomeni, wase uthatha u2 rand wayoyidlalela, wasufika uwina 5000.
2: Yebo baba, u6000 kahle kahle.
0: 6000?
2: Yebo. Bekubo 6000, ngangithomba ngithola inamba embili nebonus, kwaphuma u6000 ngo2 rand.
0: Ngishayele nezandla. Udlale ngo 2 rand.
2: Yebo baba, kunjalo.
0: U2 rand wakunikeza 6000.
2: Yebo baba, kunjalo.
0: Ungathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lomprofet?
2: Ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobulwa la ekhaya luyasebenza. Futhi aqikelele ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele, azenze ayiqede, ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda le nsebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awusenzela yona.
0: Ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto?
2: Bengingekho, bengisebenza baba.
0: Shale nezandla, siyabonga. Baba wami, ngicela usondele ngapha baba wami. Yeah, baba wami, yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela uNgema uMavula kuvaliwe?
3: Manibonge dokotela. Ezukushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi maziphume zingaphume. Umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona ethivini, waye wafonela apha. Kuthe ngaleli langa efonele apha kwabe kungena i-message from kulaa ndawo apho ndandihleyime khona imali zam uba mandisubmithe izinto zam, atsho yaphuma imali ngokukhawuleza. Ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusho kuphela kwayo la mali, isekhona iphumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo. Yile nto ndenzathenga iteksi.
0: Wathenga iteksi?
3: Quantum.
0: Quantum.
3: Ba. Thenge iQuantum and ndifumene imessage futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma.
0: Hayi bo, kuthiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma.
3: Isezawuphuma. Shuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya, bawumavula kuvaliwe,

0: uyasebenza bantakwethu. Themba yenza insebenzo zalapha ngendlela ukuthiwa wenze ngayo.
1: Kodwa baba ukuphi nendawo kanje? Egole Cartonville. Siyabonga kakhulu. Mama uphi mama? Oh yeah, mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekutshilo.
2: Amen dada, amen. Kunjalo, kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela. Qho kusisa sihlala siphumana messages emali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni. Ethengelwe abantu ngumntanakhe ezabulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngocobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
1: Iy'nkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
2: Amen dada, zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazabulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lo mutata.
1: Shale nezandla londene. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
3: Igama umfanisini wakamcobothi. Engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya. Kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa bese kade ngagcina ukuwina. Ngiye ngabalisisa kahle nje ngithi ngisoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko ukuze kuyophela isonto ngiloko ngiwina. Ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebengiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kuleka mprofeti. Kodwa ngithese ngiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinumber zami zingiwinele u-26 ebengiwudlalile.
1: Wawena
3: 10,000. Kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi ubaba mhlawumbe ngisazobe ngicoce kahle naye. Bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngako ngendlela engingabonga ngayo.
1: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi?
3: Kwaku 90,000 baba.
1: Awu kwaku 90.
3: Kwaku 90 ngikwalo esasi emgedeni. Kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlale ngo 10 rand baba.
1: Wadlala ngo 10 rand wawina 90,000.
3: 90,000 inamba nje ngafika ngicela nje ukusiza emshini ngathi nje ngicela
4: Local Tuesday. Onina 88.4 FM.

0: azwakala khulumeni ukuze kaqhamuke nesombululo kesingcono sokuvikela abantu besifazane echaza ukhumalo zwakale kanje
1: kuyi-challenge kakhulu ngoba ukugijima kuyinto yomuntu ngamunye kuzomela sibe nezinto esizozenza sibeke ngohla ukuthi sibavikela kanjani kulikhuni ke ngoba sesikade ukuthi kishwe into endlini ithi ake ngigijime ngoba ngifuna ukuyabona kodwa ke sizokubeka ukuthi abantu besifazane siyacela ukuthi kube ukuthi siba nga 2 nga 1 nga 3 sigijime in groups senzele ukuthi ukuphepha

0: ngikhulume yintombi. Eh sibuyisela lokho uhulumeni athi izingane zingayiqhubi izisu ezikoleni nothisha bazivisite bazibone zibuye zizobhala mangabe mhlawumbe ingane ikhulelwe ikungakabhalwa. Lokho kulimazile umphakathi wethu. Iy'ngane zishaya nga-5 nga-4 njalo njalo niyazi emakhaya. Ngelinye ilanga ke le grant abayithola iyo phela mase kukhona omunye uhulumeni oyovela.
1: Yeah.
0: Bese kuvela i-disaster. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Bazokhempa nonomehlo babo.
1: Mm-hmm.
0: Kodwa ke kuloku ngibonile ukuthi hayi iy'ngane azinga phenywa nje izinqe kuphela.
1: Mm-hmm.
0: Iy'ngane ke sifake sichathaze ama skills.
1: Yabuzwa.
0: Ingane isho ukuthi leli khekhe mhla isizala ingane sishadile. Leli khekhe abantu abame nelibonayo ngalifunda ukulibhaka ngiseyintombi. Ngihamba umhlanga, ngihamba ukuyohlala lapha endlini enkulu yamaqatha. Baziqhenya abantwana. Kodwa ke kuloku ngithe ake siqale kancane sibanike nje ukubakhuthaza.
1: Okay.
0: Ngokuthi sibe namncintiswanyana nje omncane.
1: Oh, okay.
0: Ziyongena ama group unomehlo ne group yakhe.
1: Yeah.
0: Nanga ama judge.
1: Mm-hmm.
0: A judge ubuhle bokugqoka.
1: Okay.
0: Ukuhloba nje kobuhlalo. Bangalingi nje.

0: lakhe nje
1: manje la kuphatha kwakho kufanele kube singahamba ixosha kanti ixosha manje manje kubona nibike futhi ukuze sibashaje futhi ngoba kunendlela ekufanele izitolo zenze ngayo uma ngana hayi nje nomizimi iziphi kange sadila nala leso stolo kakhulu
0: kakhulu sikhuluma ngena la ubaba ke uThulani Cele and consumer education

0: And now, ladies and gentlemen, today's best entertainment.
1: Straight nje ezodila nokuthi uthathwa abantu babekwe kude nalabo azothola khona idakamizwa. Iphele lento yokuthi uqhamuke nombane ethi hayi nginendlela yokuthi ngifisa ukusiza abantu, ngifuna uma ngathi sengithole uxhaso. Kusho umuntu owazi kahle ukuthi ufuna ukuthatha abantu ayobabeka bazokwazi ukubafida khona kahle ngama-drugs sekuwukuthi uyena yedwa ne-access yokufinyelela kubona. Ngoba uma ungabuka onke la maqinda abekwe kuthiwa ahlalise abantu abamaphara. Kuqoqelwa abantu ukuthi labantu abathengisa idakamizwa behambe bathola behlangene eduze. Yiyo yonke into efunakala iphele yonkele, abantu babuyele emakhaya. Kwethu kakhulu kakhulu njengoba sizazi iy'nkinga zabantu, njengoba sazi ukuthi uma ngakumenishinela iy'ndawo ey'njengomamfela ey'nabantu bakithi abayisebenzayo abathunga amaphinifa kodwa abanga-empowerethwa ngalutho esifisayo ukuthi njengeqembu lenkathi labo bantu sikwazi ukuthi sibalekelele, ngoba siyabazi thina ukuthi ukusebenza kwabo kubaluleke kangakanani, mingakanani imindeni abayikwazi ukuthi bayiphilise ngale misebenzi abayenzayo. Siyakhuluma-ke futhi ukuthi kugcina sekuthathwa abantu abangafanele kungayibona abaphelezwayo kuphekwa abantu bakithi e-South Africa. Thina-ke njengenkathi sikulwela sikubeka phambili kakhulu lokho.

kodwa ngiwaboni efezeka. Into edala lamaphupho engafezeki yingenxa yeyibopho. Asiyeke ifungo ke, asiyeke ukubhejelwa, asikhulume ngeyibopho. Kuyini ukuboshwa? Ukuboshwa ukuthi kube khona umuntu othi ngiyoke ngibone. Usekubophile lo muntu. Ukuboshwa ukuyelwa emathuneni. Kuyovuswa umuntu ongasekho. Kuthi wahamba uyohlala kuzibani bani kuyo yonke imizamo yakhe. Hamba ukhumuze udle yonke into ayenzayo. Ukuboshwa ukuyelwa esidulini. Kuyomenyezwa igama lakho. Kuyokwenziwa imkhuba ethile. Kuthiwa namhlanje siyambopha usibanibani. Yabona mlaleli wami, ususebenze kakhulu emafemini. Akusafana ngabe sasebenza emafemini namanje. Ususebenze kakhulu kulobasi wakho. Fana ngabe lobasi wakho kukhona okuhla sekwenzele khona egcekeni. Noma fana ngabe khona asekwenzele khona ekubonga nje. Ukusebenza kwakho ngokuyikhandla ngokuthembeka. Waqala ukusebenzela ubaba wakhe, washona ubaba wakhe, wasusebenzela yena. Njoba uthi njoba ubala le minyaka eminingi kangaka, usebenza lapha yana ingenxa yokuthi wasebenza kumkhulu wakhona, wasebenza kubaba, njoba ususebenzela indodana. Kodwa ayikho into oyiphethe ngesandla sakho. Khona umuntu wena okubophile. Ngiyakumema ke emlaleli wami ngolwesihlanu. Nantso leyo nkonzo yeyimanga. Nangumaqaqa service. Nantso leyo nkonzo eduma umhlaba wonke. Abantu bayafona kwi-TV. Ohlelweni likamavula kuvaliwe. I-call center yami ihlezi iphayiza izingcingo. Bantu bayafona umhlaba wonke. Bantu bathi mavula kuvaliwe. Nanku u-700 wami. Ngicela ungiqaqe baba, ngibushiwe. Lalelakhe wemlale waze waba nenhlanhla bakuthanda abakini abangasekho. Waze wakuthanda uJehova nengelosi neyithunywa eyikwembethe. Nantso leyo nkonzo yodumo, leyo nkonzo yamandla. Ngolosihlanu busuku bonke ngizobe ngibaqaqa abantu baseThekwini. Ngiyakumema mlaleli wesiyathuthuka FM. Ngifuna umuntu mina othi angakhile. Ngifuna umuntu mina othi ngikhathela ukuhlala kulomqasho. Ngifuna umuntu mina othi le nto engiyakhile inhlekisa. Njoba kade kuneyimvula, kade kungena amanzi, saze senza umsele phakathi la endlini. Ngifuna umuntu mina othi mavula kuvaliwe. Wemprofethi kanti ukuphi? Nakho ngiboshiwe. Ngikwahloma endlini. Ngisemandeni. Ngisendwedwe. Ngisekranskopo, ngisebhamshela. Ngisevelem, ngisotho ngathi, ngisestenga kamadundube. Ngisestenga, ngisentshawini eGradville. Ngisethethe, ngisethembeni, ngisenkobongo. Wemprofethi kanti ukuphi? Ngizobe ngisemansele number 110 kumngeni road eDurban State. Mina bambopha. Babopha impumelelo, babopha injabulo. Babopha imali kuye, ukuba ingezi kuye. Ngizobe ngizoqaqa abantu, nangumaqaqa service. Ngifuna ukuqaqa impumelelo yakulelo khaya. Ngibeza umuntu othi ngiyazibona ngiboshiwe. Wemlaleli wenanda FM. Uhlaleleni Adams. Woza ngizokuqaqa. Uhlaleleni Gotchasworth. Uhlaleleni koClement. Uhlaleleni koNtuzuma, koMashu, koMlazi. Woza ngizokuqaqa ngolosihlanu.

0: kodwa ngamngoyi ka hey hey izakini uzoqaqa mina muntu wasemhlabeni lengana ngizoqaqa imina uzoqaqa wena othwana hayi mina ngwasekhenye hey hey imina onikwa amandla oqaqa bonke lababantu ngoba njengoba unyathele kulomhlaba wanyathela kulomhlabathi uzofuna ukuvula isaluni unesaluni ufuna uqala ukusebenza uyasebenza emafemini hey imina obusisa abantu basezimi bantu basezimi nje uma ungasezimi ungakazuze kimi usazohlupheka wena bonke abantu basezimi babe imina umuntu abaqaqayo kwabulawayo lo imina bantu bakamzilikazi labo imina umuntu oqaqa abantu yanimema ngolosihlanu nginala nkonzo kamaqaqa service nama umhlaba wonke umhlaba uhlangene yawumema ngizwaqaqa abantu bathi umnikelo wakho ka 395 rand ngena lapha eminyango othatha le nsebenzo ehamba nalisi sibani uyinikelele lapha eminyango 100 rand mina ngizoqaqa zonke izinto zakho bonke abantu okudala becula iculo lokufuna ukugwilika isikhathi sabo sesifikile isikhathi sabo sengolosihlanu Jehova makanibusise uJehova makanenzele okuhle uNkulunkulu wamazulu noNkulunkulu wabadala ohamba nathi nohamba nokhokho bethu makanibusise ngiyakhuleka ukuthi konke okwakade kuboshiwe kwaboshwa phakathi komndeni wakini kwaboshwa emagcekeni onke akini makuqaqeke osukweni lanamhlanje Dr. Mzinto umavula kuvaliwe asihlanganeni eMantsele number 110 kumngeni road eMantsele ise iopposite iWMCA renke eMantsele ungabuza ngisho workshop ungabuza ngisho eDurban stage ukuthi kuphi eMantsele nanti bazothi nanti ayibhilidi eMantsele indawo la okudayisa khona omama amachansi abadayisa khona impahla zokulala izinto zokulala akudayiswa khona izinto nje ezisuke zidingwa abantu abalobolanayo noma abambesayo mawufika nje egethini khona eMantsele awungeni ngaphakathi nathi igethi lebhilidi nje naka amabhilidi nga uthi ukwehla nje kancane udlula nathi igarage edayisa imoto uzolibona kunepassage elingenayo uzongena nje kancane bese unyuka ngeyitepisi usungenile ngaphakathi kwamavula kuvaliwe ubaba wesizwe ubaba okhulula abantu ubaba ocebisa abantu ngigwilikisa abantu ngoba into yokuceba ngiphethe into yokugwilika ngiphethe zonke iy'nsebenzelo zomprofethi iy'nsebenzo zekhasino zizobe zikhona zizobe yitholakala Job uzokubusisa uJob uzokwenzela okuhle ngithi mina imbila yawuswela umsila ingakho ingenawo ngokuyalezela bonke abazolokhu bethi ngizobuya ngibone indlala nenhlupheko iyobakwepha njengeyikati phuthom uzothatha into zakho mqaqe wena mqaqe umndeni wakho mqaqe abantwana bakho amen
1: haleluya bazalwane kamalanga ngumakhosana wakanqumane uhlale emaotinani ngiyabingelela ngilosi yamavula akubhalwe umprofethi omkhulu ngiyabonga omuhla angenzele kona bazalwane mina ngenxa yenkinga inganami veli ngombela iminyaka ishawa nasemphakathini bazalwane ngigcine sengena etshwaleni bazalwane ngumama ophuzayo ngangena etshwaleni ngingasakuboni usizo ngaba umuntu ophuzayo ngiyasebenza emsebenzini kwaphelasebenza emhlangeni angiphuma emsebenzini angidlibazananga ngingazange ngene ngaliyi-cost-checkers sathi utshwala ikhadi lami thi 00 thandekela imali leyizalayo njengabe nangisho imali ogibela abazali kepha ngomhlaka 13 ubaba ekhuluma eredweni kwinamba FM ngamlala kahle ukuthi uzosilekela sisize ngafika nabo isonto ngomhlaka 13 sobe ngaqala ngalo ngahlala lapha phambili ubaba umntaka ekhuluma wangathi ubhekise kumina wayezasondela azangibuke emehlweni athi mama ngicha namhlanje ngizosindisa ubaba ubhekise kumina bazali bekusokalwa ngalelo ngabuyanga intshatsha utshwala uzoe namhlanje bazalwane emin yayibongisa
2: mama wami ufike la ekhaya uwumuntu obusuphuza utshwala mama ngenxa yey'nkinga obukade ubhakene nazo wafika la ekhaya ngenxa yokuthi ubukade unalela umprofethi mina

0: emva kokuphuma kule nkonzo umthwalo wafika ngalelo labo phinda waphuza ngenxa yokungena endlini yomprofeti. Awushaya izandla zakho kakhulu esebenza ngokuvula mfaneni.
1: Sanibonani, ngibingelela umama mavula kubhaliwe nobaba umavula kubhaliwe. Ngifike la ngolwesibili ngixakekile umntanami yena bengithengele ikhontena leyikishi. Yase umuntu ahlekisana naye and wahamba wayithatha eyithatha and ukuthi ene uyamuyala. Ngazothenga ene umuthi wezitha. Kuthengo lesihlanu wafowuna wathi ene ngicela ukubuyisela imali yakho. Ungisize Nkosi yami ngizozama noma ikanjani ukuthi ene ngikunikeze imali yami. Ngikhuluma nje 45,000 usesandle somntanami
0: ngayo. Hayi bo!
1: Hayi baba kithi ngiyenzeka izinto zalayikula ekhaya bakithi. Uyazi sangena nakukhala kodwa namhlanje siyafeka. Uyazi ene ngiyokulela ene ngaphusalana uma bengekho bakithi ngolwesibili. Kepha ngiza nginethemba vele. Uyazi ndenzeka izinto fanele manje ngiphume ekhaya. Ngivele beka le container ngoba umntana wathi ithengele mina kanti ndizoluthaya ufuna ngidayise. Ngiyabonga
0: mama. Uthathe intsebenzo
1: yezitha.
0: Njengamanje kunemali yakango 45,000 engenile.
1: Ibithathile
0: yonke.
1: Ibuyile.
0: Ibuyile yonke. Shayi sanje kwakho kakhulu shayi noma kuna kufanile. Iyasebenza le ndlozi.
1: Hayi Jesu. Khomo yezitha.
0: Ngizosukuma nobonga ngomgaqo ngingena la ngikula ngiyiki kodwa ngafisa kwami ngaphila. Ngathi ngomakhuculu nabazalwane nganene ngaphuza nje bazalwane bayangazi nabaningi ngoba bengazi ukuthi mina enginephunga kodwa ngiyabona ukuthi asifani. Ngaphinde ngathola umkhansela laphinde futhi lathini ukuthi kuthiwa kufunaka abantu indawo yokuhlala kwaba yimina ngakhulume nomphakathi owakasanta emongweni. So ngiyabonga ungene kwami ekhaya ngisizwa ngiphila. Seleni zanta Nkosi yami ufike ufike unenkinga yephunga unephunga wathenga umkhunkulu linamavuna avaliwe njengamanje alisekho iphunga nomphakathi ukuzamela umxhaso kwekhansela. Hawu Nkosi yami nendlela sikamavuna avaliwe kanti yini ningalishayeli izandla.
2: Ngiyabingelela inginosinga bamavula kubaliwe ngibingelela umama wethu ebegameli. Nami senginesikhathi ngihamba la ekhaya angiqali ukuthola ubufakazi namhlanje. Kuningi ubufakazi enginawo ngiza nobunye namhlanje. Obunye ubufakazi bami obudala ubaba esipha insebenzelo yesiphethu. Ubaba ke wasenzela insebenzelo yesiphethu la. Ubaba waphinde wasinika wasenzela insebenzelo yabogogo bethu. Mina ngibabonile abamagogo ngisebenzisa insebenzelo leyo kababa wesinika yini. Ngelanga lesibini ngibabona ugogo bejabule. Ngaphinde ngelanga lensebenzelo yesiphethu khona ukhokho wami ozala umkhulu wami ozala uma wami unomfula sikhule kunomfula okuthiwa ngowakhe. Ubone lo mfula uphenduke isiphethu kodwa uma ungenwa kuwona ububiyelwe kahle ungathi ungenwa nge-order. Wayishilo kubaba wathi khona okunye sizokubona zesingenzi ezinye izinto. Kwakhona umndeni wami ojabule ngayo indlela esimangalisa ungathi bokukhona umsebenzi bayaphelekezelana. Kodwa sithema singena laphayana esiphethwini kukhonkiwe kahle kungenwa nge-order. Kwakhona omunye wefemili ocashile ongafuni ukuthi simbone. Ngiyabonga kakhulu ngelosi kamavula kuvaliwe. Uthe futhi ubabe sangisebenzele njalo ngensebenzelo yesiphethu. Ungathi ubaba uyangikhulekela la kodwa engikhulekela ubaba ngenjalo ebengikhulekela ngayo ngisephuphe njalo. Ngabona ubhuti wami engikhulekela kodwa izukweni kababa. Ngithe uma ngivula amehlo ngivula amehlo ngibuka phezulu isendlini yoround ekhaya yotshani. Ngabona isithombe sikababa khona i-profile picture kamama omunye wala ekhaya esihamba naye la ekhaya. Ngambona i-profile picture yakhe inesithombe sikababa. Ngabona leso sithombe lapha erufini yasekhaya okuyiyeyo yotshani. Ngiyayibonga kakhulu ingelo sikamavula kubaliwe. Manje emveni koba sibuya empophomeni mina ngibe ku-first group ingane yami.

0: sika bu. Ngelanga ibuya ingane, ngivuke singisele sithele zozala ekhaya ke bazalani mina zonke izinto zozala ekhaya. Ngithe manje ngiyavuka ekseni, ngishanyele, yabona ngabo form shanyele. Ngiyashanyela futhi mangilala. Ngithe ngishanyela ngamashanyela bangijikele emva kwendlu. Malunga nekhona lendlu engilala kuyo. Kwakho inyoni edizayo ngohanye njalo. Sikhathi ngifuke nje ngingabi inyama noba inyama. Yafuka lento lenyoni iqondene nekhanda lombhede wami. Kwaphinda futhi ey'nsukwini ngezwa kunento evunguzayo la phakathi kwebhenisi netrasi yami. Ungathi khona into engivukuzayo, engiphakamisa. Khangazi noma ngasebuthongwe noba ngasaba yini. Kodwa ngithe mase ngiphinda ngiphendula itrasi ngithi ingane mazingilekelele angibonanga lutho. Emva kwalokho ngithe futhi ngelanga lesibini lasempophomeni ingane yami yayiyile. Bengifukile ekuseni, kwakuseminyanga bekuseke fika kuseminyanga. Ma ngiphinde futhi ngi-check-a zokukhanya, ngibona amakhandlela amabili, ikhandlela eli-blue nelimnyama. Aphuliwe ngathi abanjwe ngokulinganiswa kanje. Aphuliwe lecala elingalana alikho. Kukhona lecala ukukhanyiswa kulona, kodwa akakhanyisiwe. Ayi-2 elimnyama neli-blue. Ngabuya ngayitshena ingane, ngithi hayi ke lalela ke siso sekwenzekile. Ngawathatha amakhandlela ngawafaka eplastikini ngawabeka ngabatshengisa. Ingelosi kamavula avaliwe. Ngaphinda futhi ngisebenzisa umkhuculi into ebezenzeka kulezi nsuku. Ngiphethwe ziyinyawo, umkhuculi bengaqala ukusebenzisa. Umkhuculi kuvele kwanento elumayo lapha enyaweni mina lapha ngasesihlahleni. Yavele yaluma yasheshisa yangathi uzoba sisilondo, ungathi umlenze uzoshintsha ngawubona ukuthi umlenze ungathi uyashintsha. Uthe uma ngisenestress njalo kwavele kwanomsipho edonseka kabuhlungu la. Kwafika ukuthi hhayi ngoba mina ngisebenzisa umkhuculi nje. Angalala yaphinda ngakuse ekuseni yangezwakali into. Kuyambama futhi yavuka into kumanje njena umlezi wami awunalutho. Ngiyayibonga indlela sikamafula ukhalibe ngisebenzela sebenzisa no back to the sender stone hayi. Abaxabana nami bathuthuke bazalane
1: bathi. Shayi zonke zakho makhulu. Shayi umafula ukhalibe uyasebenza. Amen mama.
2: Amen mazalwane.
3: Ngiyelumba nobaba makulakwalini. Badalane sifike la ngoku, inkonzo kaphiye. Baba sinibe izinto zasisebenzisa. Sisikhathe sikhathe esithile ukuba ngaso. Basho 12, no-3, no-4. Uvuke ugeze. Nazabane ngakwenza, ngakwenza. Uthe usuku lokugcina kokuza abawu-6. Ngathi uma ngithi ngiyacambalala nje lokugcina. Baqhamuka intombazane, ibophelele ibhayi la, ithe, shayikini. Ithi ngithunyiwe la kwena. Ngithunywe, ithi impumelelo yakho iphumelele. Awungathi ngilele ngiyaphupha, ngingalele, ngibungobe noma ukucabalala kuthela lapho ngithongaqhamuka. Ngiyakhuluma ngikaziyenza nje, ibophile ibhayi layo, afike ngihamba ngikaphambi kwami, ngiyakutshela kanjalo. Bazalwane ngiyabonga ngoba ngabuya late. Bazalwane, ngihamba ngishutheka ikhadi lingangeni liphenduke libe bovu limbuke ngize ngizenguke eceleni kwami, ngithi angisizela, ningene kulowo muntu, kodwa. Azalani ngiyabonga.

0: ngiphenduke nibe bovule imbuke ngize ngizekuceceleni kwami ngitangifisela ningene kulowo muntu kodwa bazalwane ngiyabonga ngoba ngizange ngaqhubeka ngicela nje le mpilo iqhubeke ephambili njengoba sinale bazane sihlupheke sonke ngoba nophekile ukuthi unemali ngayidenga mavula ngiyavuza ngicoshe mangena Jehova ngikhulule
1: amen baba kuzophuneka mawami kuzophuneka.

0: ngathi ngaqhubeka ngicela nje le mpilo iqhubeke yebambi. Njoba sina le bazana sihlupheke sonke. Ngoba nophekile ubusuku kunemali ngayidenge mavuzi la. Iyavuza ngicela mangena. Njoba ngikhulu.
1: Amen. Baba kuzo kuphuneka mawa kuzo kuphuneka. Yike mawu kaprofeti. Iyahozwa.
2: Ngiyiphi? Hayi
3: ndo ngiyakhe. Inobufakazi ba

0: limgcinizela ekoneni mama
1: ubona liphango lwakhe lo mama limgcinizele ekoneni
0: uthi umprofeti ubona uthando lwakho lukuvingezele ekoneni wena
1: kuba ndibona indoda ezempilweni yakhe ngokwamathuba okuthandana
0: uthi umprofeti ubona umuntu oyisinqandamathe sakho
1: but ndibona lo mntu emphendukela
0: uthi kodwa ubona esi sinqandamathe sakho sibujikela wena
1: and ndibona lo sisi esala indoda esithi mayihlukane nobomi bakhe
0: uthi umprofeti ke ubona uyilahla wena le ndoda uthi mayihlukane nawe mayihlukane nempilo yakho
1: uyayazi lo mama le nto esikhuluma
0: ngayo uyayazi le nto othetha ngayo utata uthi uyayazi tata le nto othetha ngayo bekene sinqandamathe uthi simguqukele tata ngoba isinqandamathe uyasilahla
1: but ke ngoku le ndoda ithi ayenzwa njalo yona yaliwa
0: uthi umprofeti le ndoda iyakukhomba iyakoyikisa ithi ayenziwa njalo yona ayikaze yalahlwa kuthulele kanjalo
1: and ithi le ndoda yiyo ezawumele imali hayi yena amali
0: uthi utata le ndoda yenze amazwi athi akusonguwe ozawuyala yiyo ezakwala wena
1: and ke ngoku lo mama uyaqala wehlelwa zindwe esifana
0: uthi umprofeti ke sisi uqalile ngoku wehlelwa zizinto ongaziqondiyo
1: kuba uthi ma uhamba wena uzibone ulandelwa ngabantu
0: uthi utata uma ngabe uhamba wena kunabantu abakuzungezile sengathi bayakulandela labantu
1: masingakhulumi sodwa eredweni uyayazi yokuthi ukuphethayo lo mama
0: uyayazi le nto othethwa ngutata mama
1: bola bashala
0: andiva mama uthi tata lo sisi okanye lo mama kunjalo uthi lo mama lona akasazi uba makenze njani uyalandelwa tata akasekho seyfu ayikho indlela angangazamanga ngakhona akho nto emncedayo tata ndicala umncede lo mama impilo yakhe isebungcuphekweni tata
1: ngoba lo mama uze wangena kwenye irelationship ebengafuni ukungena kuyo ngoba ebefuna ukukhuseleka kodwa kwale ndoda ebengene nayo nayo ifumene ukugrogriswa kokubulawa
0: uthi umprofeti sisi uzamile indlela uba ufumane esinye isinqandamathe ngoba usithi ufuna ukuvikeleka for i-protection kodwa uthi kwayesi sinqandamathe sitsha siyahluthwa ngulo mliso othe anikwazi ukuhlukana nina naso sirogrisile
1: and lo mlisa lona ndiyarhalela umdontsa lo mama akhulume naye nam ndisiva lo mama lo mlisa ugqibele nini ukhuluma naye ukuba ndiyambona lo mama uyambaleka lo mlisa and lo mama ajame embaleka lo mlisa uze wambhlokha nalapha efowunini
0: mama uthi umprofeti ingabe ugqibela nini ukuthetha nalo mlisa okothusayo okuhorisayo kuba xa ngabe jonga ubona ukuthi ukulandelele kakhulu soze wambhlokha nalapha efowunini ugqibela nini ukuthetha naye sisi uthi tata nosisi indlela akamphethe kamhlungu ngakhona umblokile kwinamba beke kade yazi ufona ngezinye inamba naye sekediniwe ngoku kublokha tata ngoku ublokha le namba aphinde afone ngenye tata
1: ngixelele lo mama ke ngoku into yafunenze ndifuna angene efowunini yakhe ifowuni yakhe lo mama am-unblocked ndifuna lo mama am-unblocked unefowuni ezingaphi wena kuba ngathi kwawena ngumntu oneenamba ezizininzi
0: uthi umprofeti unefowuni ezingaphi mama
1: yena unantoni
0: uthi tata unotilili unaso ne-smartphone tata
1: makam unblocke umama lomfana kwezi fowuni zakhe lomfana ngondikhuluma naye
0: uthi umprofeti ngena ezinambeni zakhe um-unblocke njengoba ethetha nawe
1: and lo mfana ndifuna ukumthwebula ndifuna ukhawulezise ndifuna kufowunele ndifuna umali nam ndisiva ngokubuyamala ukwenzela uba

ingakwazi ukuthi ulale ebusuku ushisa zibe umlilo ngize ngizikhiphele ngaphambi kwenu ngendlela kade zishisa ngayo zibuhlungu ngayo. Ngathenga le juice, hhayi manje iy'nyawo zami sezibohlile sengiyakwazi nokulala nje ebusuku. Ngiyacela nje wonke umuntu onenkinga iyasiza le juice, siza wonke umuntu noma ngathi unasiphi isifo iyakusiza. Ngiyabonga kakhulu.

0: Angikuxolisa Nkosi yami, angazi noma yenziwa yini ama-VM la ekhaya, kodwa bengithi angidlulise ukubonga Nkosi yami. Bengithi angidlulise ukubonga nje kwijuici. Last week bengine-appointment ekadokotela. Uma ngifika isigaxa lapha ebeleni asisaveli kwi-x-ray. Uma ngingaphuza yona nje ngiyazizwa, uma ngithi ngiyasithinta nalabi lo angisasitholi.
1: Uthi likwenzeleni ujuice?
2: Usho le juice. Le juice phela ingenzela isimanga ngoba ngithe ngiqala ukuyiphuza. Ngingakaliqedi ngisho ibhodlela, kodwa namhlanje sengiyakudla ukudla okuningi. Bekuthiwa ngingasalo zijuku ukuthi ungazisayinza nje ngaye singalo ngisazi ngabe ngisaphuza nje itiye, kodwa ngiyaphuza itiye namhlanje ngiyadla. Ngisho sekushaya u-8 ngiyadla. Akusekho nje into eyinkinga manje, nasengiyarekhava futhi emzimbeni.
3: Usibuya ngisacela ukubonga bandla ngejuice yakho ingingisizile kushukela. Eyi, bese ngifa ushukela baba Usibuya. Uyazi ukuthi bengisengiqalile nanokujova izolo nje. Hawu udokotela nje wavela wathi nje ushukela wami ukwakhe. Hawu, ngaze ngabonga ngalelile kezana ngabe ijuice yakho baba Usibuya. Ngiyabonga kakhulu.

ezinamandla ezikusiza ngendlela ongakaziyo. Lalela ngokumgobile, kune product enamandla ngendlela emangalisayo. Sithi uthole uqondanisa. Lalela uqondanisa, noma abanye bathi maqondanisa, ngamanye bathi uqondanisa. Le product inamandla kakhulu. Kulaba kakhukazi laba bantu abathi mprofethi, mina yonke into engiyisebenzisayo ngathi ayisebenzi. Umuntu othi mina mprofethi sengikhathele, sengihambe yonke indawo, ngihambe abaprofethi, ngihambe inyanga, ngahlaba, ngageza, ngakhuphula, ngenza konke, ngalanda abafele empini, ngenza yonke into, kodwa mina angiboni ukuya phambili. Lalela, into zakho ayiqondani. Kanti uma qondanisa noma uqondanisa, kwenza ukuthi ngampela izinto zakho ziqondane. Kuthi kulunga lokhu aphinde kulunge lokhu, kuthi kulunga lokhu aphinde kulunge. Uthole uqondanisa, uthole ukuqondanisa izinto zakho. Kuyoba nini ngampela izinto zakho ezingaqondani? Uyazi ukuthi umuntu othi uzothuka umuntu uyasiza, nange into osizayo uthi uyafika wena uthi hawu, uzothi hawu akuqondananga mprofethi, hhayi akuqondananga kini. Kuthiwa kuyaqashwa laphana, kuwe kuthiwa hhayi akuqondananga, akuqondananga. Uyile kwi-interview kodwa akuqondananga. Hey, kanti kuyoba nini kuwe kungaqondani? Thatha uqondanisa, thatha umaqondanisa, uqondanisa izinto. Kuthi kulunga lokhu abephinde kulunga lokhu, kuthi kulunga nalokhu abephi. Kwenza ukuthi uqondanisa nomaqondo, kwenza ukuthi izinto zakho ziqondane ngqo. Ngiyabuza ukuthi ngithi lokhu lwami bakabusise nje usalalele. Ngiyakutshela nansi enye i-product futhi enamandla ekungafanele. Izitha ziyakufuna, izinto zakho maseyilungile, izinto zakho maseyikhanya, ungakhohlwa ukuthi kunezitha. Uthatha ibhengela elibizwa ngovuka izitha la ekhaya, uvuka izitha ibhengela. So uvuka izitha ibhengela linamandla ngendlela emangalisayo ukuba likuvikele ezitheni zakho, ezitheni ezi-attacka ulele, ezi-attacka uphila, ezikuhleli, ezi-attacka ebusuku nasemini, ezikufuna ngemithi, ezikufuna kanjalo nangezandla uqobo. Uvuka izitha uyakuvikela kuyo yonke into eza ngesitha nebutha ebhekene nawe. Ibhengela uvuka izitha liyatholakala, libiza nje u-R250 nje kuphela. Kanti lisiza ngendlela emangalisayo. Ungakhohlwa ukuzitholela futhi nosawoti wala ekhaya onamandla ngendlela emangalisayo. Kakhulukazi sitholele usawoti obomvu, nosawoti lona osedule imihlolo kakhulu, uxosha imimoya emibi. Nosawoti lona ngampela uyasiza kakhulu. Nani niyazizwela futhi nani ngofakazi, niyawusebenzisa lo sawoti abanye benu, usubasizile kakhulu ngendlela emangalisayo. Yo, alright ke, uthole ngosawoti khona obomvu, khona omhlophe, bese kuba khona nosawoti futhi oyelo ongawusebenzisa nje lapho khona mhlawumbe uphuma ngawo, uphalaza ngawo, ugeza ngawo, uwenza nje izinto zakho zikhanye. Uyangizwa ukuthi ngithini? Nga ungakhohlwa-ke, la ema-ofisini phela umprofethi uyahlola. Umprofethi uba nesikhathi ukuthi ahlale phansi nomuntu amhlolele. Ukubonane nomprofethi u-R350 nje kuphela. Kanti ke uma wena uthi mina mprofethi ngifuna nje ukuthi ungihlolele, ungenzele ngini, ungihlolele phinde ungibonele ukuthi yini engasizakala ngayo, lapho ngifanele uphathe nje imali engango-R1,000 nje kuphela bese ngikwazi.

ngihlole le mpilo ngikwenzele konke kanti umuntu othi mina mprofethi ngifuna ungenzele konke kakhulukazi ungalishiyi nekhaya lami ngaphandle ngoba ikhaya lami lithwele kanzima lalela ungakwazi ukuthi usiphathele nje imali engango-1500 uzokuhlolela kuphinde kunikeza iy'nsebenzi ey'qondene nawe kanjalo ney'nsebenzi eyi ngikhuluma mina ngey'nsebenzi ey'qondene nekhaya le manje uma ufuna sikhwezeni ikhaya phakathi 1500 lalela izulu lethwese lento singayizuli ukuthi njengoba lethwasa izulu ngampela kuningi okusuke kwenzeka njengoba ngampela kuqala ihlobo nje likanjena kuningi okusukwenzeka zitholele laphayana ngampela ema-ofisini ami kukhona insebenze ekuthiwa imbumbulu imbumbulu ziikhonkwane ezokwazi ukuthi uzithathe uzifake ekhaya zikwazi ukuthi ngampela zisize igceke lakho i-product imbumbulu i-product engingayibiza ngesikhonkwane kahle kahle ngoba i-product ikwazi ukuyifaka amakhona onke amane omane ekhaya iyakusiza-ke ukuthi ivimbe imoya emibi ikwazi ukwalona izulu imbala ikuvikele ukuthi izulu lingangeni ekhaya lingalimazi abantu kungenzeki futhi ukuthi ngampela izinto nje eziyimoya emibi zizehlele zisenyukele ngokuthanda ekhaya hhayi ngampela ithole-ke imbumbulu yona nayo futhi uyithola ngo-R550 nje kuphela ema-ofisi iyatholakala bakuthi ama-product alakhaya maningi kakhulu kukhona i-product okuthiwa uma-1000 i-product yemali-ke leyo uthole uma-1000 uma ukuthi khona into oyenzayo noma kuthiwa ngampela uyabona ukuthi imali kuwe ziyacikiza uhlushwa zikweletu izinto zakho azihambi kahle noma ukuthi hhayi abantu abaningi-ke abadlala lokhu okudlalwayo ngizwa ngabo mina bathi hayi ngidlala u-Hollywood ngoba angifuni futhi ukuthi ngizwa bethu wemprofethi mina ngikugilela imhlolo uyabona uma-1000 ngigilela imhlolo ngithi mina uthole-ke uma-1000 uma wumuntu ogembulayo uma wumuntu wena othi mina ngidlala u-Hollywood uma wumuntu othi mina nginebhizinisi ngiyadayisa ngumuntu mhlampe umuntu othi nasemsebenzini izimo zami zey'mali ayihambi kahle uthole uma-1000 u-1500 nje kuphela uma-1000 i-product enamandla kakhulu uma-1000 eyemali nje iqondene nje nemali hhayi enye into ngithi mina iqondene nemali kanti ungakhohlwanga kukhona ibhengela futhi lamandla elu-3.5 lelo uyabhukha bese wena ngampela ukwazi ukuthi-ke sihlele nawe bese ngiyakutshela ukuthi wenza njani ukuze ubonane nami uthole leli bhengela elu-3.5 le bhengela-ke ngampela ele-power le bhengela akekho umuntu omendleleni yakho wenza izinto zenzeke noma wakho indlu yawuphela akukho ukuthi wakho indlu iphelele endleleni akukho into oyenzayo iphelele endleleni ukuthi yonke into eqalwa wuwe nje ngebe ifike esiphethweni iyawuphelela endleleni ngiqinisengiqinisile ngithi kuma uphetheleli ibhengela akunamthakathi oyoma phambi kwakho akunasitha siyoma phambi kwakho akunamuntu oyokuvimba ngaphambili ma ufuna ukwenza izinto uyakwenza izinto zenzeke bawumangala bayoze bethi uthwele bayoze bethi bhuti uyangenza into ngithini le bhengele epower nje eyokwenza izinto kanti futhi ayidlali kwanazo izitha kwayona qobolwayo khohlwa-ke lapho ngampela ngiyakutshela iwu-3.5 kodwa uyabhukha bese uba nesikhathi nami ngihleleli kahle kukhona-ke futhi enye futhi ibhengela lakhona-ke ibhengela mhlawumpe noma yinikles kungaba ibhengela noma kube yinikles ngihlala nawe phansi ngubukeke ukuthi yini ezokulungela kuwe lalela leyo iwu-7.5 angifuni ukukhuluma ngayo kakhulu angifuni ukuchaza into wena ongayidingi ongadingi ukwazi ngayo angizilokhu ngiyichaza-ke lezi zinto ngoba hhayi ukuthi wena ngikuchazela uma usukhona khumbula angithwalisi I'm a prophet. Angithwalisi, angisonisa ngoba angiyona inyanga. Lezi zinto engikhuluma ngazo izinto zamandla, izinto zepower uNkulunkulu ungigcobile. Ngampela mina ngiyakuphakamisa, uyawuphumelela, uyawunqoba izimpi obungazi nokuthi uyawuyinqoba. Engingakukhuthaza ngakho musukuhlala ikhaya lifa, musukuhlala izinto zibheda, uhlaleleni. Ulindeni ngoba uyabona abantwana abasebenzi uyabona ikhaya liyawo uyabona izimo zonke azingathi zimelele nawe kodwa ayikho into oyenzayo thatha nansi inombolo yase-ofisini lami ukwazi ukushaya ubona nami umuntu osemtubatuba sinenkonzo enkulu ezoba semtubatuba engisazoyimemezela ngisho ney'nhlelo zayo ukuthi izobe imi kanjani i-date yakhona lapha emtubatuba if I'm not mistaken uma ngingakhumbula kahle ngathi mhlaka-8 uma ngingaphosisi le nkonzo ngisazokhipha ama-details ayo ma kukhulunywa ngenkonzo okungamele ngampela ikwedlule ngenkonzo okungamele ulenze iphutha lokuthi ungabi kuyona inkonzo yangomhlaka-8 lapho khona ngisazochaza izinto ezizobe zenzeka lapha nanokuthi imayelana nani isevisi yangomhlaka-8 emtubatuba kwamadolo center lapha ma ungathi yakwa-Dr. Pillay ma uqeda ukudlula laphana nje ngasematsheni khumbula inamba yase-ofisini lami u-079 6 W5 18 13